0: 老南林街浪口大江西北的村地呢，俺那处菜市场屯北浪口大江街西街旧旧摊，唐能新呢就个区别浪口路拉卡的大江特色。研究学者考虑完林街呢，人业给浪口规矩区别规定难了，体味店家摊体味到底很多用途别切对呢？请阿里啊，三处区别的村经营了。我们村里村地呢，生活的日子弥漫起，小辈去做古堂，干么爱脱了，前进铁东修个油堂，第二期去做去做炖堂，干么爱呢？去做几百盘堂，三铺边小辈去做古堂，干么爱呢？去做九百盘，唐能新呢去做去做炖堂，干么爱呢？去做几百盘这里啊，铁东修个油边，铁腿呢，新不能给管家油不修。
1: 本秀明嘛，关键龙筋里过，缺点龙筋，看了真委屈哟。
2: 谈的你，恰列了片片推最音乐，熊兰跑，拉过哈家忙不要谁。且咱看了网天店呢，参考马军班，拉过铁匠打难肉呢。其实拉过参考青木油皮呢，根据人味骨肉呢。
1: 一路天边光呢，拉过打难面呢，我是同意的，因为经常推行。
2: 店家一眼里，拉过大那么一呢，俺是他妈不记错，铁位落地旁边有面谁？
0: 老，那么个特定的菜那里呢？俺那菜我关心，两块大姜汤，两碎鱼呢，人腿六七百，跟土店那点这些鱼。接着，其实呢，看上两块起卤了个大姜汤，唐能新两块起，跟着吃西索跟那团卤着南国光皮呢。俺村里菜太多，吃饭贵人难了。里菜起太只开放场，来我给估计，出给送啊，你出出汤，来我给估计。初级金啊，短短过年坑容易些。俺村里菜那里啊，就能叫个熟人了。俺那村牌起先把这腿能看呢，到这些哪里？唐能新呢？邻家呢？铺盖陈兰东西北口音街都不贵些。里菜哪里呢？看人家偷袭开呢？其实这个南北团呢，过年的周游了，铁团新不能给个官家又不修。
3: 推荐俺村浪哥东湾的张大新的阵容。浪哥大江的现在也不买烟了，去让卡路尔沉淀性了这种硬。
4: 退休安处浪哥了，接着也不同那样。浪哥的气卷着的你，人你气什么都那，去让菜塘点边卡路尔是卡拉烟。
3: 浪哥大江的在哪骗他？
4: 店内网查点边点数观众局，去让去军店人你气浪哥了大江菜塘呢，浪哥的气出来了，卷说我就得骗头了。
3: 第二，去让去浪哥的农坛落了春种鸡蛋呢？可乐是不是鸡蛋少？浪哥东哥的军事铁天道看的用途。
4: 他的，去让去三星别立村第二。
3: 今朝天地立村的南西立村，浪哥大将是第二。
4: 天地立村南修旧路，各自修。
0: 老新天朝不能给前两个男处想了特定给来参加男团委过足个瘾了。老跟土店了看不上小不得了个啦。
5: 老小不得了。
0: 老跟矿给来参加里呢？给那两个男从我们给前阵南北的两块大钢铁给西侧铁搭桥墩那姐姐，我男处给那个你吃我哩呀？你应急大钢铁完个啦？
5: 是。
0: 对那伊呢卡卡给大钢。
5: 是。
0: 唐能新俺那组其中给大钢。第一呢，其中学不着玩个啦。
5: 那对。
0: 老，你特定个来菜哪里啊？给咱那模特去讲个哪组，其中给打工。第一天里啊，开始你到泉州那边当推嘛，我就要着玩个啦。
5: 那对。
0: 那我第个国足姐姐，你泉州那边当推那国足姐姐，特定个来参加国足了那秀演个啦。
5: 那是了是了。老。广东个哪组的麻辣的第一套里啊，打工去当，天明个哪组的春龙的，春龙土豆去啊。拉瓜都卡卡个只只接下去，第个只七点收不了。啊，谈到那个那做样，光就收不了，那七点那咯，来在那咯，样子七点收下去，俺做啊，马上七楼七中的打工去当去。七点收银了。
0: 老，
5: 那
0: 是
5: 老头子。老，第二下那个那做他七中收呢，七楼，马上七楼中。
0: 中
5: 的是半个。是，中那咯了呀，那做这里的每个那做谈到到底收了。真的有了，谈的家里下面呢，就西屋车啊，谈的，家里第一大公司单子是啥
0: 了？哦，你先给拿了。
5: Tina lo neng nazu ta chitum ngule keche shio chik karar dosa na kina dirisha lo nazu namshan gyundu ne sago chik nyi manjamba motu tuya chirisha.
0: No, lese gila.
5: Chilo di chitum di inji ji tuya di yang keche mba tisha di.
0: Chi zang zha tiriwa gila.
5: Oh,
0: lo lese.
5: Ta di zang zha di ta dindirisha gila ta kandil ure. Samjitam nan takyon ta tawa mewe sushu
0: tawa. No, zha tawa la. Zang
5: zha ta tawa mewe sushu.
0: Zha tawa gila.
5: Ya, shibza rana chi ngandu samtam na di dāgyōng dā chāwā shūshidū.
0: Lēsē.
5: Kārāsī nā ngānsū dā jīg chām jāngmē wō dā ndaliyā jīg shā jīg kū jī gāngliyā kēnyī māngbū shilī dī rā.
0: Lō shibā gīlā.
5: Dā jīg dā guā tōyā dā yamān dā jīg chilō dā jīg jī ndaliyā jā dē dī chā nē.
0: Lō shibā lā.
5: Anī dī gyū rīng bū shā yamā nā jū jī gī lī mā tīm chīn chē. Anī yāng gyār jī guānī sōyā gāng lī dōng.
0: Lō lēsē.
5: Dī ndu chā nā jū. Zhui wina ku zi di taa ru dung, lakwa dung zu jangmai zi di na mudra zi ki ilma tem ru ri.
0: Oh, zhibala.
5: Da di inji mi jik, yakcho chung na, kurey zeshir chung na, chonggi nalwa ina nga na zu, nimi dui na zhui buru la, tingma rizhi zhui ni, di takyong chi ya yakcho jir siya, zili ya.
0: No,
5: le, le, zi
0: gila. No, dindi jir
5: siya. Kukyo chee ta pechaa shenu nimi juus tola ya shiraa shiraa maa taa pechaa niyaa taa rung bo chiin duwa la ya nimi joong ni shu shaa gu shenu yaan dii yaa gu du yinlaa nzu tanda duu shio ru koli ya tuklo shio ya
0: oo,
5: gubiyaa dirbaa ya gila
0: oo,
5: motu raan la ya
0: di chee
5: chee Chi ziraan di dandang na zu susur aang dakyong chi dandi. Tine di chi risha langa na zu shiigu da dandang dinti
0: shiigu chi ya dirbaya.
5: Shiigu chi ya chi, boga chi mewe le. Na zi di na da goyo suyu li ya dandang di chi mewe le. Karsa di du suyu na gik dinti zugu bom lo
0: sur chi. Oo, tuwaan gila, dinima taa gol diga gong gyo dirbaya
5: le. Oo, dige. Dige ni yaa nim shibshu poo che di nipda dam niyaa tsui shi loo dhuri. Gik di na nga zo gik nime kare loo dhe.
0: Chaji che.
5: Chaji, tsabe sur chi.
0: O, tsabe sur chi. Kasi diba sige siran zi tuyo nyan zi.
5: Zi la.
0: O, zhu tuwa.
5: Da di na yaa nga zo su su tanda tanda chabe ka ne tanda nyaya dhuri.
0: Nga zo
5: tanda diri. Chak di na toriya membe shio ri kya ke shio na. Iba las tanda nga zo donlu chukya shik di na yi shi. Lakwe chukya yo. Dinde nyu chen yang gik di gil di chubi na pendo shib jir.
0: Oh, nime ma cha ya da dinde le.
5: Zil. Ko penyu rang di tanda na zu maa jik tsega gyu gaya da dinde le don shak zi chubi na shi pendo chori. Dinde shir shal. Dinde nga na zu shiigun duyung shiigun jia di na ya dinde shir shal. Jik gik di. Jitaan ne lop ji gongli chini isi na lo zi jia wu shiigun.
0: Ah, le le se.
5: Shiigun jia di chuti. Ta di Dākyōnān chē, tā tī yāng kāñjī tō lō pēchā yīnā tā chāba tā shūk chāmbu tāmi nā yāng kō tsāngmā chī mā tūm nā nē chū lā yā tā yāng kā chāmbu tōng
0: Shīw chī yā kī tī rā bā
5: yī lā Tī yāng sāyāng sā shī chā gu tō
0: Khun tsū tī shīw chī yā kī tī tō nē shū nā tī rā bā yī lā Khun tsū chā chā chī chī nyō gu yū kī rā bā
5: Rī lā, tā tī khun tsū tū yū lī yī nā rīng tōng yō rī yā Shō chī tānda ngā nā tsū Murtani rā tī yā sā ngā chō tī rīng chī
0: Pā chō
5: tī tōng yō Rindong yore.
0: Lese.
5: Ta di na, nga na zubesha na yang kaa da kaa sirwaal, kawa, shuk chenpa tami na, yang nga na zu nian le shiigu nyung dige susu chik chalaa ra shiki che, dige ba zangzi che che.
0: O, zhubaa la
5: kya. An shi ne ko pechu taa niya wadu. Shi ne ko gik di yang chala taa shik doon.
0: O, lese. Dindi
5: shi risha la.
0: Lo, lese kya
5: la. O, dine nga na zu nyung sherto da, kyablog sherto nga le shuim na, yang jik sherto, chilog sherto nga kashi, Anda nipra ti che, sewu cha ya
0: shishmiya,
5: sewu shirame ya. Sewu shirame ngyo, chik tsuishi lo den ngyo son re na, yang anan zu di tanda ti shwari, jamda le che, kya ke shu na pao kwaan, di che ya yore.
0: Lo lo li se.
5: Pao kwaan shu ya yore la, ti mege shuk chenpa cha do na, yang anan zu mo re zi ren shi che, dar che, kwa kaan le ya tanda uwe len ya ki, kya ke shu na ching chi si re,
0: uwe len,
5: uwe len di, di dama na, yang ku tsu di cha ru.
0: Namgyu
5: nandal tsula siyong gribaniya. O, sewa yaw chadu gudu.
0: Lese lo.
5: Tinte jirisha.
0: Kasi tanda nga nazu di na lo, shirto na lo liya yang, chu takhanze lo gure chaba
5: ཁྱི Tati yakshoji matoje tanda nazo tichare. And cheto ranchinga zoni na kashaje suri.
0: Oh, listen.
5: Koti chatan tati shiomare ki kapja ki berulia tanda nazo tishlura jerti.
0: Oh, listen.
5: Jerti ti ya chekyoji chiri.
0: Oh, listen.
5: Timing, timmevina, nazo makoje, and the takamia tanda nazo putsawati yawe shiwa.
0: Kuvanji.
5: Kuda, andregi. 차부수지 양디 디차레 바가미아열레
0: 레센로 두수데스 망한한조 탄들락도 가바기 디 친구데야 차베스레 체비네레 디길이야 기크스라디 루지제 양 탄능암조 짜캄부소야디 부교 은데 치도완
5: 라리
0: 차베스레 치르베
5: 군이 군이 제치디 직베스르시
0: 어 레센
5: 제징은조 탄데 기크시리네
0: 시시나
5: 기크시리다 직베시 양디 제치역도 케슈브지요리
0: 레센 길라
5: 달학과도 나조 양 탄다 chilo sheto pakpochio marel
0: o jbal
5: kevinere dinere tinjene jik chabine yan sheto chatan jemo wa chen pakpochio je no le
0: le
5: da la se ti ta chitane nan dang jo le se na lo tinde chen ni mang bu do
0: a le lo
5: ma tush tu
0: a le se le
5: ni ma ina na jo ta chitane yo mare ku tu ji shi gore
0: o yin ji jie wo bu duan la
5: ka lo yo ji ji gore ta tan de pe chan na gen ju dan de me wa cha jo so su rang so ai na yan Kuchilok pakpat nyu che che che na.
0: Ah, lele.
5: Ti peru le ya jerti shori. Ti inji minji nga na to jerti ti yagat pechu ta.
0: Ah, lese.
5: Ti yago ma chom na ya, chogo ma ru chutu da. De ya o ti na si, tanda kwaanda kien la sung na si. Ti na lo le ya chik chulan si mewe. Ti ko che ti ma ru chutu da, cha pa tam da. De se na.
0: Oh, chutu kwaanda
5: kien la.
0: Ah, lese.
5: Kyablo da, di yung shir do di pakpa. Chi ta na ma ru kya chute.
0: ཁྱི Di bakpa khabzaan nyoya di yinba cha zhina nga na zu bianzhou to ne yinne le ya yukji jevda chebi yinu zhoson le ya
5: Dabkor kye gyur da
0: Lo le zhe
5: Da pecha na duyung sherto ji dokto jik jeva cha zhina Jidane mo zhe kunyum chebi na gedong, chokdong, indes paru le yiri
0: Oh le zhe lo
5: Da di na lo le mingri yag lo yin kye gyur
0: Oh zhe duwa
5: Mingri di kaan jik
0: Se lur
5: Oh kaan jik da kandel lo ra na zu ni ze sum ze chen gyur de yorwa ya toa na cha kin toa na ani kong che do
0: ta
5: ka shel ta do le ya ti da na nga tu ju ze chen gyur yor
0: le do
5: ta mo zhe ya lu ke gyur ra cha nyung zhe na na zo chou dong ye do tin de bu ru pa kwa de kap zan ji na na na zo chi ta ne tu ke
0: Oh,
5: listen. Oh, pakwa nyob da jela che. Chitani gege ti chukki gege yin tu mare.
0: Ah, le chukki. Ta kesi
5: mota ya. Oh. Mota tik chanyum go konchung de yade.
0: Lo, listen.
5: Ta che de jim na chitani nga na zo chik tong ap ge menje ge chatan lo. Di chi de gul.
0: Ah, le, listen. Ta chinu konse gan le ke ba shu chi. Ke shu de gul. Lo, lo.
5: Benje to le ne drunjung.
0: Sip chum bri ba.
5: Oh, shu chum bri de gul.
0: Listen, ke la ta ji mo tyu ne sun ro na.
5: Listen. No. 되는 하나죠. 어 디리샤라. 지랑을 쉐비는 다 배차샤나. 모든 뉴제로 주제. 지금 양직 질 외시라면 교체도 할. 지 미시카빈 얌 나고 있는래 주시 다가 대비지간 외면 교체. 어 세츠츠.
0: 어 딘제스
5: 세우도 할게라. 지. 디는 하나죠. 디리샤리야. 그 디셔리 잠다. 잠다는 건 하나죠. 단다 디게바야. 식지치.
0: 레세. 로로.
5: 단다 디리 어 갸게 쉬음나. 파우광스 달라시리
0: 로로
5: 전체 다 디는 하나 주 디간리아 단다 지모 베샤샤나 지란 딩리아 단다 숙대교 메베체 카라나 지금 랭교 쳐마레 지란은 교마 개베치 디게 차장 주리
0: 아 레레세
5: 다디 지단은 롱아체 다 규 rin tsa chik tungshor shi lo nga lo sum dindaya na lo le ya ting ma chik zile che hamdo. Yanku gyo rin mo shiv che wana zi kahan da na anzo di shio rin ima. Hoi le nye chi. Ching chi siri. Ti trab ri trab tu rin.
0: Gyan ki guri. Lo da chen lo sum ne lo nga par ki yu kuyo da.
5: Ting ma re de che na.
0: Tu zui rat che ba che se. Di ne zik je hu yu ba ki la.
5: Ma rin.
0: Wen dan di ma le gu yu ba.
5: Rin. Wen dan ma lo nga sene ma cha tu rin. Ta di cha du na na ki la anzo. Yan di. Tanda kyageshiyo na pao kwaansira
0: jik
5: jamdaale je soya chore. Jamdaale leudu chane anzo tanda pechaa shaam na chile raanchi jamdaale nyayi na deya tanda shakzi laa sirwa la. Ko sum kyabaya ori. Nyayla kyala anzo ta tra kyab chayam na diri tanda chilo chomla to shaam tingma chikla kyab kumdo
0: maansha chi.
5: Ta tanda susu shakyan tong na tingma sum kyabaya ori.
0: Ko shibada zamba
5: sum kyabaya. Ko tanda kāng kā tānda tsī tī wē lē nye tē kiong shirā kio kumā rī. Tā tī tīr shiā kī nā nzō suwa wā chā shiā na kā sum chio rī. Tsū bī shi shi. Tī wā tē yā tī jam zī shio rī. Tū nī nī kia bīyā tī kā rā shi na dī yung tānda mā nā zō mō chē rī lī yā chī rī mū chā lēng kio tī kē pā sub yā chī tū rī. Kūp kūp lī kī nā nzō tānda tōng chū kā nā shī shik tī. Lāba shi jambu chio rī, tī kyab kuri, tī kyab yad khatā shi nā, tī wē lēnyā nā
0: dī,
5: ko chō wē wēndā lēnyā chī tu, tīndē shi rī. Lāba wār tu tāndā yinā yā chōm rā tō lēyā jī, kya kā shi rī, tē yī shi tāndā, an tō trak shio shi chā yā shio rī,
0: yā
5: wē lēnyā chī. Tā tē yī dī nā, yā tē lē chī tā nā lōngā shi nā, yā wēndā nyam tū rī, ko khatā shi nā, kīk tī, tē yā dē shi, mā jī kandā lōg rā, chī tā nā,
0: これ呼ぶ時は住人。人。南沙田でのあの、ちょっと匂いも食ちゃもてがすよまら。これ悪い。聞いたがせてしまう。これなのちだにもがにもがしさ。ロンガスね。まあ、ディチャドウ。あ、レス。あ、じくせがきゅやれ。やてみんぎ。ちょこれ、ただ上だてけきょっとく。うん。じだのロンガスね、ちっちゃごしゃいら。あ、レス。うん。きらぎ、ちれぎがなぞ。せせとねしゅびな。ただちょいろくまんきら。なり。もうちょっとがりやだ。
5: 村だ、地味なぞ、団子茶とかね。なり。お、ディスランで今ばちゃびな。で、ダムのやぐなただてがらだ。ウンダンギョルチンベスチェビのや、ディ、ん、ディスラティチュビのやぐれば。あ、とディディシャルにな。かんでろれ。あ、こいちってかんでろれ。かんど、たんでたくしょ、たんでちょいし。おるばな。ちゅしめんぎょでよな。げちだきょんじょで。うん。で、あけかれれすな。ちんなぞだ。
0: 嗯，日木达，人，人家熟达，熟全部人嘛，懂没呢？车上可以练的，我这我这里讲解就够嘛的。他其实这矿全部达，这药不的，他讲他解开那什么呢？定期些的，对呢？俺家人有的，理解他么着？哦，药物使用的呢？我是忘记了。他这么着，掌握的是呢？地里带去了，嗯，可讲开来的是呢？俺那就。
5: 宿全部对吧？自己宿舍动物的，宿舍大瑞呢，自己烧过的。我是忘了。这设备嘛，这可干了，特殊的是家伙的。我是忘了。都是自己偷挖住的。偷挖住的是忘记了。对了，他可给起的，讲究的。他的家嘛，咱的用了，地里烧，宿舍人嘛，这几年，我只要过他，这单的，要过呢，养几家的些骨头。嗯，那是。他地家嘛，那两样白白家些啥么都有。嗯嗯。这白家些啥么，那个那就谈的地里烧。
0: 啊，自己嘛，看着老人，开心些。哦，那是。那就他过年过卡过些，你多年没去吃了。哦，那是那是。卡几个他那，就从那多了那，他那第四里，每次去给了有些。我送过多完了。哦。那第用嘛的。嗯，给那个他给送吧，就是龙阿斯金的，你可以当的给那狗肉钱不呀？是吧？龙，那是。是。他那，他那，是。那就你当就住呢，我的家不哩。哦，那是。他我从那个他出七八个的。哦，是吧？那个。他第一套的那，那就去。 家那是忙不是得的呢，讲起说多的是，龙阿子先生说，嗯，几的几几年要多。嗯，类似类似。咯，给那托起，嗯，长得样个那组，查出几个出阿是多个给那个底下讲的是哪种拿了？
5: 类似。
0: 嗯，可能给说呢，底下了，他爹退了我呢，浪费那路了，操，学习没事啦，多个给那。
5: 哪里？
0: 俺来吃饭，天天聚会，操，学习又对什么？俺那组，他的，嗯，成龙了，不是吧？哦。给是浪费那路，成龙的路边呢，你。 Rangi de toksis tu gani kila ke setis naro nal.
5: Lese. Diri ja, chalong de lewa nangila tanda hanzo, num lex duri gila. Chalong de num duma re.
0: Ah,
5: lelo. Chalong de nyom sho de tanda hanzo, diri ja, sukpo cho sho ja, jik num so sho si oma re, gebe na, angdan chob ge gandhi se
0: kyo se. Ah, le, tse rim shu ra di
5: ima se. Ma be, chudu gan ma sab che.
0: Ah, le se.
5: Ma tanda ma sho di. Chob ge gandhi sa jang hanzo tanda, koyo di shu re gila, rimbachi. Tangbo nyo sumbas, ta, dimbas shu ra al.
0: Lo, riba.
5: Di na lo na gana hanzo, di ma, niwa da sumbe buru li shani yak sho chir
0: se. Ah, le se.
5: Tanda, pu shuk tse chime ve.
0: Oh, yu ba li gila.
5: O di.
0: Rimbu di nipu ne sumbu da di ne cixi angzha di inba cha san jobge.
5: Ri. Jobge di kharayasi na choze nyumshu ri la lakbar du mi sukbu li ya. Takta chi ta.
0: Camshu ri chi.
5: Camshu ri chi ri la.
0: Changmu.
5: Be chang chame na nga zu sukbu shu shu nyu ri.
0: O riba.
5: Kharayasi na kuyo na loog tanda changmu chaya di nga zu kyakba da ya chime we. Kyakam na loog.
0: O riba. O
5: da kharan ri la.
0: Ah, le le.
5: Tanda di na loog li ya mayi si ra la. Kyakba da ya chu di.
0: Ji.
5: Odi ta chitane sukpolya nevship juri. Lakbar do da pugchun ju da ne. Ana zo di chopke gan shan chitane da diksne chung yori.
0: Lo listen.
5: Ana sta mangcha chita login gujung ma chi cheta na sukpoya di teshor si kalong jaw dia.
0: Listen gilan ge di na ba cha sha bi na na zo kese da sugo ma ne ran chi na be se che bi na ya ku si de ma ku ya re che bi na ni
5: chopke. Oh,
0: okay.

0: 아코 쇼직 저거 다데는 티니스네 저디리
1: 아 레세
0: 갸블로 조선 대화 만들어지 하나스데 라과르도 직다 예연이 자로 어 다 지단의 공리티니 로지스나 로르르 수업내 하고도
1: 어 레세 레세
0: 대 콘체 묵게 말을
1: 아 레세
0: 이게 버르를
1: 아 레레
0: 하나하나 콘도 어 근데 다르자디 다르자디 동명흥 디 수업은 디 콜러를 검 니슈체리
1: 레세 로
0: Lemu kyeb shuol suyum na tiks kong chung ayer.
1: Oon lese, di yin yaa tona chagwa ayer barwa gila.
0: Zil.
1: Loon loo lese, gila tando kolu tegi da gung sheche shebe shuol yaa tando nga diya chua shuben gila nga nanzu da kolu pu shio marwela.
0: Oon.
1: Kolu pu di ce rinpush mewe sache kese pu nyung chawe se chewe na nganzu ben cha shan tando logui bakwa saran je pu nyung chawe na loo di lam san zogi san je suyang tuwa la.
0: Nari.
1: Nganzu tando lam kolu yaa din je yina la ben cha shawe na pu nyung yuwe se chewe na yaan di num sebu yoris nje ki xie da dugan din je yina la.
0: Yoril. Di yoril.
1: Takarwe la.
0: Zil.
1: Loo loo lese.
0: Ko ce shi takta ash ma loo mena pe shan pu nyung chawe na nganzu di cha di re ta.
1: Koloma
0: nyerde edwar. Nyerde edu zane ngana zo ta jik chungshe dewa mebche. Jibu jibu cha diri. Di gyachar diri gila. Talakwar du ngana zo tanda moro manguchi tanda nyo kongshu. Anda ngana zo siyo ngunjo tanda. Go zu jeje, go na lo di tanda dish mewe la. Go sim nye rang tanda angyuchi. Di wo daga yore gila. Kolo pecha zino, kolo nyun li angzang kashe dinde yore tanda. Nini ngache. Di gilia, yan tinda che, tina yan tinda ngab chung yang as, yan chobke, chukku, nishu, so, zhuk, kolo chi chungge, kolo di puti
1: tuwari. Mangja mangja, an, lese puti mangja.
0: Chitane mangcha singa na tanda zu, chitane da chesho di, angdang tangpo nyo sumbos tanda zu, di shori ina, kolo pu gyabaya gandhi, chutu shori. Sumbo di yu maari, sumbo di yu ca suna yan, di chachari. Bu ca chawri.
1: Lo lo le se.
0: Chanyung mi nang na zo. Chita ne ni da ca nga ne ni da ca ge ca dung yun de baru ri.
1: Ni ca nga ne ca ge rwa gila.
0: Gyab da dung yun yang ke lex yori gila.
1: Ah le le se.
0: Dung yun de ma yori. Gyab lo de pu ca yori. Mato ga nga ta ri. Ang zhan lakpa tu pe cha yun. Dung yun de ya ni da ca nga ge. Gyab lo le ni da ca chu. Ni da ca dung yun de shi li yori gila.
1: Le se.
0: Di ke gu gu ri gila.
1: Lolo gila, ngana zu da namgyu khalwa su su kisi di te liya nje gyun si dinje ma xinbe si che che da tanda kisi top kya liya da langa gan zhu du zamba dinje pu mewe ne du nje du a samsa che che sho ge lam su ge dinje langko nyam su dine nje liya qin che che su su pu kya ga qinbe si che vi na kasi e gila da langko nyam su gan zhe zhe cha buda nje yin du zamba su su pu kya su gu duwa la
0: nje
1: yin du zamba di kare pu kya ki che si di che lin che ya di yan duyun ge di Tengi gila suyan nanda, ni changa ni, ni chai kye sumbrin vay la.
0: Lari.
1: Lo, in kye
0: kye. Di na lo le tanda gila, diri shal, moto pesha shal, chaya da.
1: Dik zi ya.
0: Di na, yang kye leks kyu uri.
1: Ri, ri, ri.
0: Chanyom tanda nye di na, chitane, chitane zi ri.
1: Le se.
0: Ta che shiran di pesha na yang, moto na lo, mi mang lo ge kye kyu uri.
1: Ri, ri, ri.
0: Mi lo ya mang goy na yang, pu dik cha ri. Lakwar do, ye gung ge kye uri.
1: Le se.
0: Tanda na su, ya gai na pu leks ma uri. Ma kye uri.
1: Chwezhe tobi yinza.
0: Thwa yiguri. Lakwaardu ta pecha zhana nanzu jik nyutu shilam gaal nda ostra nyene yan ti putiks nam gyune mats ca nize sumze maa chene ya goyori
1: gila.
0: Karayasana nanzu tanda nyutu shilam da nda gyurung buchim na ya kolo ya pu tsar chuguri
1: gila. Lese lo.
0: Koy na lo le tsabu cha zi o.
1: Tungi rungbu shi gyugu du zimba rwa. Tsabu cha zi yang pu di le ya lese di chigui ba.
0: Ya diks to chuguri.
1: Lese lo lo.
0: No.
1: Lese gila sep shira chung su to jen na la.
0: Lese.
1: Lo. Ani nga na zu ti chung gita gyung ne tanda di rwa la. Lang koi kolo.
0: Ri.
1: Lo.
0: Tanda sinli dung wei di na lo re gila.
1: Lo. Ani tanda gila nga na zu le chen chuk jiba ga ma nga zam shi tuwe ni gila ge tanda di te le ya. Ani nang duen to zam ji. Kusab na yu na la.
0: Yu.
1: Lo, tachi gila. Kusab to tachi na la na shugu yin la.
0: Lese.
1: Lo, tachi.
0: Tene, kondo yin la, dirisha la, ngana zon tanda, sinu dingwe si.
1: O, yima
0: gila. Dii na yan dichi yori yin la. Sinu dingwe yin la, na pecha yasha na, moro tustan tu chane, yotra yasha mewe.
1: O, yinbe.
0: Langa kartu yinbe, chakin wala ri. Ta chita na ngana zon tanda, tongki na lo langa mangcha di, moro leks kyo duri. Di karayasana, langa ngoyo rante tanda, langa nyi jalo, ギターリキラ。あ、レス。ショーエンレクスパイ。マユバ。まずドステでなおみみしもたんですね。チタンね、ヨンゴジャケンショドリ。あ、レス。だだだてんてくぞ。ジェル。てんてりや、チュマで。あ、レス。だだだてんてくぞ。ジェル。てんてりや、チュマで。ジェル。ギリアチュマで。ジェル。あ、レス。なんなんとランガテスリアチクタモト。ニュトダンデンブルンナタナナゾ。タチェシランチェンナディリキラ。
1: 미숨네
0: 그것이
1: 띵위조치 Sembolenge sensi nambe gyurim na lo liya matrop da tinje chumbe se chevi na gonsi na ro na shugi yin nga na zu chawa di na mutu rimsi lekju shu ji je jime sa wo gi sa mima gi shokbe te dong khan na lo liya ni lenge da je chou ji ni nam lenge shu din cha ho la
0: lo shu din cha ho
1: la lo to chi ki la

0: 谈的你毕竟起出自就业大大事
1: 你看了你
2: 看
1: 你中龙青年轻烈工来见龙青姨
3: Tim Zé Melong Sempa Na Rang Xien Ni Ki Kiwang Song Rang Rang Song Cha To Nui Na Melong Di La Sik Par Zu
4: Mang Zong Mang Bo Bi Chim Bi Bo Di Ka Zhu Jie Yu Zhu Kung Su Na Ni So Su Di Cha Tung Ki Yu Di Di Ki Chong Zhu Chim Bi Kiwang Song Zhu Di Ki Chong Zhu
3: Tim Zé Melong
0: Gap Juk Sun Bi Gye Yu Mi Ma Tui Mi Sok Ching Ki Song Du Teng Sun Bi Tho Chun Jam Chung We Zhong Ha Mi Ma Ji Tuin Gye Gap Gye Mang Tuin Chim Xiong Ki Ra Rang Ki Ji Ma Chang Me Chik Hang Bo Che Bi Mang Tuin Ki Wang Le Chua Yong Ne Chim Ki Sung Gyup Chak Du Yin Ba Dian Yu Teng Di Chim Se Me Lo Le Zhe Na Zhong Ha Mi Ma Ji Tuin Gye Gap Gye Mang Tuin Chim Xiong Gor Ki Nang Dun Te Chim Zu Ba Lam La Dian Chang Ne Te Te La Se Di Na Ro Xiu Du Yin
5: Ye Cha Ra Nga Zui Long Chien Tha Nian Ching Chen Chen Di Bu So Ka Gyu Ne Yin Da Mang Tuin Chim Xiong Gye Nang Dun Ka Ji Nawar Tu Gyu Yo Si Yin Na Mi La Le Di Ni So So Tha Zho Mi Nyam Si Nang Mi Du Dung Gu Yu Kye Di Ki Gye Hui Gyu Chi Ki San Da Tha Ka Che Na Te Long Gyu Chi Tu Pa Yin Na Ki Gye Cha Lam Ni Jiang Wu Nyu Bi Chi Ngun So Mu Gu Wa Rin Bu Chi Lu Chi Na Kang Zhi Chi Gu San Yang Ti Tang Zhao Wa Kye Di Ki Gye Poma Lan Bi Kang Ba Kanda ki mi xiang le zong na Kanda ta kini war ki Kanda ki ge de Ta dong chim gin de ba Tung gu yu ta Do du ji xiu na Ji zo cho wei chui Cho wa gyu xi le Ru tup qi gu na Nye ba du chim gi gu xi ta Zho dang xin pa qi di Ren yi gi kyo wa Song gyu qi gu Ta wu na Xiang lang an zui Mang dun chim xiong di ta Che pa ta du ne Nga zui nyam du Chim lu gi xie xia ka ji le Lo bu xiong qi du
6: A tere nga rang chun nyam du ta lop chun siya de mang dun ke chum chung go ke ta mang dun chum chung ke nang du tinde yi nga zu di nyan la pan chana mang dun ke chum lo ke ji ke ji zhu ke za so siya ji yore ti shugo de ni ji za dun si jik tuan bari ti tanda mang dun chum chung ke nang lo la cui bi ke xu xia ta nian zhik ta ken jia ta wang jia zhen nui che ba la so bi ke ane ti go ke ten pep tun zu yu yu bari yinaya ta ko nge ma ti ka sana pan chana nian zhik na nian zhik lo ka ji 听本着看家家城的看家家城市就老干的说先就了吧但他的入入姐姐雄姐的说姐那忙都成熟时间入入说吧听这姐的但现在等到成熟沙发说先就听到了杨爹妈的忙着吧就到当吧他啊啥说去吧听这有谁吧的忙都过个成熟没办法的听见的有的想谁给大姐切去点吧 Tintin tuansai shibchuk shekwa sachi tu. Da di mangpo shivu rin siya, da nga rang zu yang le zan ti tu chuk ki tamsi shekwa jen ki ngi tor duji ma shu. Ani ju ma ki ji mangpo pe ki da nga rang zu le zan nang lo la tin miksay tenpa tin zu kali kali rere da ma shu ya yi. Tin tangpo di mangtung chum shun ki ji za tun, chum lo ganga la tin yung tegri. Da ti nang lo la che ji tenpa tin di siyamsay ki je do ji. Zu nga ni chuk shun zi ka wangja yus di kari siya di ur san na ani ami chuk tanda choko ni yu bi ki chuk tin zu ma ma jie kong la ana kora shun zi ka wangja yore ta ma jie jie ani buhu di mebe chaabi na teni shun zi wangja mebe chaarba nima di kari sado rang lo di le lebi buhu ki kora nchu ki san lo dang dang da kora nchu rik si da tun bi ki mang dung ki cha ju tin zi bai chuk re tin zi bai shan ju ji bai nchana da ji gomo ju nishu ki jala ju nyu bi di pa ma chin ji o di ko buhu chung chu re tin zi nyo chung ma di siya tin zi siya meba sumpa ti wang bu nipa xio bi ki gengo la da jiong gui ba da di nga rang zu kari xie di ur sa da kong zung ur xin da gengo da buk sin cha ra ba da gengo kong rang zu ki wang bu nipa xio bi na kong rang zu la da da jiong jini chuku sop da da tindri yor ba ane kong zu ki cha ju bi ba di ane jit dang nipa xio bi na bai tuwa ma ra ba da yin na yang kong rang zu ki rik ba da kong rang zu sam si tun bi ki cha ju tindri bai chu u yu su ra si ba di da tindri sa su si xin ju tiri xin si rim ki mang zu rang si ji rang zu zang zu ni chim chen ni mik se ke chim chen yi ba sa ti de xie xia ti de ren ki nga rang zu do ye ke na za ti ki jian ji sa ba su xian ju de ri du ti ka re xie de du su na ani ani gen go su de da ya na bu su de ten de da jong ti ni me de ani nga rang zu xi de mang cho ke da rang xi ge zan zu dun zu kon zu ge de la ti mik se ke da jong ji da ten de ke yu ba be be ba de de na sa ba ten de ji chong ba re su du da nga ba de ka re su na nga rang zu mi ge ki chin cha tin da ane nga zu tachi kaan la ta nguipo mebe ki juno tunzo la songchok kante che gu yume di go la ane sebo. Tani nga la tenpe yore ta teringi yang chi songchok chebe go la yang tenri ke sebo chongyo ba. Ta chukwa te kari re su na tang anzu ki tere tenpa jab jo chepe ke tenri chachu peen yung du. Ane mi siyan la nyo che chongpo yana tenla gen ki mgo ba. Ta di siye deo te kari siyo san peen chabu na mi ji chunang chongje. Ane ta mi ji chunang chongje te jo ba da yana mi ni jik jakri sho zhe sho je tenri ki jen la mi siyan da jik kak tong chepe ta tenri kak tong chepe ta mi jo ba tenri ke chachu pepe koran naang tu mi siyan da la ane chungku suyo pe yana ten gen ji ki mgo ba tenri re siya. Ta yina ten na yang ngen ba che je kak tong de chepe na ta yang ten la chu yu ju ma re. Ta sun pa di dun pa te kari re do sena di nganzu kesi ngay ki maang tuyun ki tanda jik zato, maang tang ki jik zato nana tenpe yore. Du xie ki tu zui ki lo di lo sum le nyamore, ngay ma da lo jik xia da lo nyi xia andi xie di orwa. Ta jeba di kari re do sena di saba re xia, di kari re so da ba da ji lo chung chung kong la, lo na ma sung kong la, andi mi ki du si lo ma xia da, ta jik zeyo jeba da zembo jeba tenze ki cha ju di lo na chung chung kong la chung ba. Yi. Tā kāp tū tū māsīm chē jē, tā sūsū lō nā yā, tā mī lō nā lōyān jē, anē tī shūtō chē chō rēs.

0: lo kila chamte yang na zo kila ge che ching nang thimu thu mo shu khon le ya de cha chu ji ki chwa stu gen de ya ja le sna ro nal lo kila khran ke su ya che bi na khran lam khor ki kholo ya ma ting jing bu chi su ya sung ge twa le kila
1: so
0: an de ya ta na na zo lam khor nyam su na ni ge che ba che sha bi na kyo yo ma ri je ho ma ri sung ge tin je yin na sa stu gen
1: kila
0: ge thau se de ya ja le sna ro nal lo
1: kholo Tachi ngoyorra, ngoyorsira tandangzo sal jayachi.
0: Ngoyorra bagila.
1: Tehti olna ya chik ta segada andi suyumna limbu kiawina nangdayamareli. Ta limbu mangbo mewe kiyala. Ta kolo chigaan pecha limbu chitana sumshi. Chu ya yue chasuna, an chik ya nyanga chabu chasari. Ta mangshorji sumze shize jindirili. Tehji kolo ting rimbu suyumnali kiki chingmareli.
0: Nandangzo
1: kato limbu kiamna yungurili. Ta ko... Salia jaya membchi.
0: Urbagila.
1: Telia dicheben limbu kemne yumarel.
0: Ah, lese. Limbu yugemarel.
1: Re, nyanga tsabu chu cha tsabe.
0: Ah, lese.
1: Ko sal cha sa rang tan da jemu yusedi. Tiran de ina. Limbu kemne. Re, jemu yusedi ina nang da yamarel.
0: Ah, lelo lo lese.
1: Yes. Onde jiri shakina.
0: Ah, lese di tambe ngwe de ya kisi ma shuk chimbu sue be sa chebi na. Ah, yinji mi ji ji go ya ki.
1: Lare. Limbu kemne nyanga tsabu chu cha tsabe.
0: Ah, lelo lo.
1: Dus ngana standa martambe porulo kutande dus tepji sur yungri
0: de
1: kan lembu yumare ta ko sal jaya de ti de na kujo yumare ti ko ta garan za du ro
0: lo lo
1: de nang da yumare ta ngo rang ta da jamba de na jamba na lo ne chulo ne de nin ja lo ta lembu kyo ne ji dan ne ge gwe mare le kya wi nan nyang ta bu cha ta
0: le lo lo ki la to chi lo ne mo tu je ge na ge ngana zo Kongli Tenang ki chukdu nambe Sisi tige Mutu chiche sunru na shuyin La ta jika Tengi nga na zu dira gila chichum
1: Ril
0: Chichum ta gyun tegi Dige sisi chichin Chua di chukdi yu na gila
1: Chidane gila
0: Na si tige
1: Di na lo le ta Chundu ta Chikdo ta tige si Chabur chesu gila
0: O le se lo Samli ya gila Nang tuk tuk yi na la
1: Tanda di yin gila
0: Tichum men chodwe gila
1: Koluta tige yin
0: gila Le lo lo le se
1: Koluta tige yin Diri shakina Pu tseshi da tige yin nga nanzo tanda Chidane matri tanda Gyake shumno fucha Seyor sigla Di desu nguyol de ya nga nanzo tanda Disi jasho yore Koluk tanda Angjan da tige Pu tseshi kazu gyabu yumi Di yang pula ya jik Kechenpu chiri sha Kolungu le chashami na gila Pu tsa chavi na yang jik Mata diaw meo Chuk tsa wachi chato
0: ngolo Songgu tu
1: wala Pu nyung chavi na yang Koluk tanda kandil lo re Da ku kama tongzha mungu kya dhe ra kikdi lamsang ji tsab chin je
0: tsab ya
1: no kolo lamsang chola chuk
0: le se kila
1: ta tante ngu le sha sha na yina langa ya gu suan zang kolo jita ne chi ge chi ju zhe nje di tol mi shi chi nim dhul nima nga zo tante langa do na tenga zile kyu ma ri kolo ki kuru be zo chin tsab chin je
0: tsab je
1: lo
0: lo le se
1: nje shi sha la tante kolo ngu le sha sha na ke shi shu jing nga zo tante jambe li li ya di kya ya mdol Limbu kiawa mebi che. Ti de ya ta nangzo sali ya jansi ngunzo di limbu kiawa na limbu chita na nga chu ya limbu mangbo cha cha su na chuk se yu su na ni kolo ji na tenbu yu ri.
0: Tenbu yu ba rwa la ki
1: la ri. Nangzo.
0: Mega la ma sui bi na rwa.
1: Ri. Limbu mang cha na ni chita na ta chi nyanga cha bu cha cha.
0: Ri ri ri. Kwa pe ju ki nubu di pe di guru di cha cha rwa ki la.
1: La ri.
0: Nui zu po cha rwa.
1: La ri.
0: Lo lo li sen.
1: Tenri shi sha. La kwa rwa nangzo ta li. Siji nyingbo mongguji ina tanda dichigiril. Mora saba je kolo shijalo duks ta sarkya ina. Gyurungbo shtan je, lo nyi shtan je, ta je limbu kyeb che ina. Limbu kyeb kyo di kyeblo li giri.
0: Le o, jitu wala.
1: O, di kyeblo kyeb ina yan leks tenbu yori. Duyun de ya chagat sha.
0: Le le se.
1: Ta duyun kolo kyeb da, kyeblo kolo kyeb sina, kyeblo kolo di nyingga chumbo yori. Duyun di nyingga chabu shi.
0: Nyingga che yu ba.
1: Lari.
0: Le se.
1: Anan nyutu shilam nere lakwar tu, ta ji tarungbo di tu chene ngana zo. Kolo tolo yang jik
0: Nyene tak che che
1: Nyene jik tak che che Puta dike tak tak diye duwe Yang minu kolo kaanle ya Tantang nang zu Mere kye musna Purto shiki Purto di khara zina Kudu stik che Tang nang zu Langa sui toal Top che lo kuru
0: Noor bangi la
1: Ding ding de
0: Duwa
1: Dus chuk che taan shimdo
0: Oh yinba
1: Diyo kolo nang lo Che gu dike Top she kuru Top zang Ani gi rang kato Jigo ma kyo su Purto ki yung kuru Tati burdo gingyo dani yan nyanga tsabu yori.
0: Ah, le le se lo.
1: De yan jike swaya yomari. Burdo chenpu giyo dani jaya misho.
0: Ah, le lo.
1: Burdo ba do yan limbu gyab sende.

sastan dembe sembobon lhenge chemde li thana na bal lhenge ne sengu chu be le zen dini phenjong longchin nyen chin li khu phege longchin ki dawi ki khukhan si be le zen diri nga le zen zokyo shuke ge jun yi ngan chu le zen di ris dawa ne ni me phar ki nyen dar chemyu chu chu chu thang gam sip chu tho dong gu yu be lhenge ne nga chu le zen sing gyo ya ge shu yi thongon khu me na bal lhenge li ya sim ge we na si be be di ti nang ki liu ni ba Sangyang kang yin ma du bar, gertin yang yang chorwa gu shi be zun yi di nyam ju shu yin. Simbobon lingye, lingja ki kurkan shi puputang jawe wenjam ki cemu tu di ri. Simbobon lingye gyang nyin ji ki nye du tang, chi sing ki kurbu gyob du gyur ne, tete lu lu ngang, kumu gyang a tang nyam tu, milam ki shinkam su gyu tup gyu dunba nyingwe ne jang yu. Tien yang gup gar, ngan zu sim shu nyamba ma yin bar, cha le thang lob chung cho wa so ki nu shu khang rung ki ne ne gu le kha bin gi ri bi cha sha che shu bi na xie ne sung mo tu be lo pham thang mi xie le ya sung ma du be chen sim xin ki reng ni le ya sam xie mo tu be gyo na so sim kha ge che ma na wa gu nge le lu shi gyo na a sing ye nam so tu gyu ne ki na le ya cha wa sang ye khang che bi ne cha Tang ne xin ki ne bop sangye kante jil tu yu bi ne le kye chi shui di yin na cang me sim na lo li yin na ge zhin cor tu be ting zhe li ki kare si na da kiran ki ne bop sangye yin ne ri tang ne xin ki cha wang sangye de don de gu yu di kye chen bu shen si che zon bo bo kurang ge sun sha la kye bar che bata tang ne xin ki dung ye ki ne su kya rwa tang ne xin ki yi ma sim be chum zhe ma to ba so ki gu li yin na nga to ne ge zhin chi si che tu yung ka gu zhi Kisi mishi di tse nye jenshi liya jongda tup mebi ina. Nganzui pechin, ta nga ya lian ngenpa dintre che goya gyum zen kari ina samje kangra na ya inne ri, kun zin che ya dintre yon sip ji ri. Chua shinda ne samantan che shubi ina ya o lungda kuang la pipta chawa lamzhu yongwe gubli ina ge jen chi si che shubu ri di le inne le da di tu gyun tu dintre ki chin zor tang ya dintre ki nga to ne ge jen chi si chungye di gombo ruba la. Dan lamzhu gyu jie chang wang sang bu shi chong bi yin na rengi liya di top gui ngay tang tang ni xin ki wei xin chang ba xin yin ba ma si ta na ti yi gyan lu yi ma xin bar tang du ma dan ya da ti wei ya kharis na maang wa gu ya mis ni di gyebi libli yin du din zhe ki kharis na rengi xi ji yor ba la mu di xie bi yin na zong pa po khunan ge gup di ya chen gu kin zhe shi na yor es shu bi yin na da tu yu ni kharis na chang wang sang ya khari chie bi yin ni li gishin chi si din zhe ki chen zor ki sam lu ji yong gu ya da Na tuyu dian tu din zhe ki ya samlu na lo li nye tu bishi chong mi yi na tan ki rang ki mi zi yang kharis na lembu ti li ya pian to yoris jie sun sha da tan de gub li yi ne le lam zhu khatsu yu ki chiwa yu bi yi ne le mi mi zi na lo li ya da da pa dian pa me ba din zhe chi yin dui san ba tan da yu gun yu gun tan da me ba cha ya la so ba din zhe nang zu yor ba la din zhe song zan zong pa pa yu da di yi ne le bi kan zhe ji li ya sha yoris yu bi yi na lang gu yu ka yi chi tu ni ma zha si jie sun sha la Tukyu nè ngàn zui ta sus rengi li ya cha wang sangbush chèbi nè li ya nima jik diya kharis na gyundo yong ya kira nebab sangbura jil libi yu nè li ya di kharis na taba dinde jil diya ki ngeba di me zan di yi nè li ta mida kharshe yin diyu zanba yi na ngàn zui ta tu zui tun duji na lo li kena li ya lam chu chungba di guo khuo jay mo shu bar sim na lo li ya kharis na ta ngar gye tang king ji sosh li je tu don di na lo li ya ta yin jay shu ya dinde ki kharis na nang zui yungur bala Din zhe sun zan zu bu ge ni ba tu de ge du du yi ni le ke ran ge ng er ge tang king zhe din zhe ma na ba king yong ge nam ju tang ren yi ge cha ju la cun zhen nin bu qie gu ma se chen zuo ki san ba di yi ni le pa tor ma ni bu

토심디 하장기 갸쳔부 임바 딘데직 촌토부동알 신 두경안조 차샤비네레다 정일 연뇌즈탕 바체 괴자 딘데 용배급리 이네레 친조르기 삼바디 곰토야디 하장기 카고르발 고난게 이네레 급두두기 쿠리오디 양아와 탕자차베 네즈 딘데게 급리이나 ngarwe ngan zu lotop thang lasolia jongda thobia dinje ge kugap sangbo ji res che sun sha dinje sun zang gup du du yin le kiran lia ta a ki si news thang khwe ja ki nge par che sun de che du zam ba yin sim tu thang khang ra man na wa te we gyang dung yen thang ki nge lia ge jin chi shu ya thang mu thu ya ge yon ya da jonang ki king be sim gam ji ge mu thu mi zin lang ga ga lia gyu res che sun sha la ta jan ji mun zu mi zin na lo lia da tuita do long de gyoba da chawan lam ju yong bodin je ka le ka ji ge du du ne le kiran le yan ga res na par je che ba da khoe ja chung be ge li ne le o da nga de ri ga res na din je ge ne ju che du yi ne le di nye lo do thang la so lia jong da tu ya ki ku ge ji re sam to sam din je ji shi je mu thu ne zin lang ga ga ge bi na chung je yi ne le ya wo chi min thu ri sam ge la kirang ge tuida nam ba kun thu ge chen chi shu ya di da ga res na din je ge nam ju jung gu ba yinele majib na ya ji da sem na tembo ni ya ji ti ma che kiran ke nyen ne sem na li ya chi chi ya wo chi nan je ge chen chi s che sun tu ba din je chong bi na kiran li ya da me zin la bu ga li ya khwe cha da pha chen yun du ki tab shi ya wo chi le ge zhu ri s che zong bo ge wo zhen nan sha la kiran ke yinele ge chen chi shu ya di da tu na miang simu il jang bi na ti yinele me zin me nga da bu chi che ri s che zonbaba khurangay sun shaal. Nganzo yinay le chungdu yinay da lopti jimbe gubli yinay le dinjay ki chidu yinay gen yomari yilani pami yinay le da rinyi ki pujuli yaya karis na rinyi le parche dhanji chidu gari nchi shuris che dinjay ki lopsu yinay yomari yinay le da dinjay ki dushi jik chombi yinay kirang ki tuyongwe soya nali ya da karis na nyamnyo yao chi chadu ya dinjay ki karis na zonbaba chengwe na shaal. ཁྱི nebab sangye kante jil hong diye yubi nele tui da nab guin tu gertin chi samje kirangaya kares na rengi ki lotok di manyamba mutu mizin langkali ya dungyun nangyu chengu shu shala

Zamning sajo khala shukpe bhoge lungtin li senge senge lenge, lenge kungam sa. Tanda kiranga senshinbe li sen diyinba ina, bhoanchong lungtin nyentin li kungki, chichok bhoge lungtin li sen, soja khang seyagi zhungdam li sen diri. Nga lungtin zhungba, dalga yanbi. Diringi soja khang seyagi zhungdam li sen di toli yinba ina, bhoala mangzu jugur chebe jegi, gyabu yi gurki pyu nangshin jigda, sashi simsiji nangshin yinba, zhungku chakchen zamzhung shi kungto ki, chungo damgyu seyagi zamzhung di, Liu jata chumi sumdi kudishu. Zamzhung di yinbi yina, zhungu narab ki zumbubo shina andan, logan zhungu zambadan, jilu jekton gubji dunjudun sumlo liya, chungo damgyu yikyur tsok chungke, buyi liya yikyur che chabe jil yinbi yina, bionchung mima bidruin kangne, parting dangbo di, bandib che je, bidruin cheb jiraisha. Da chungo damgyu ki liu, jata chumi sumgu nangdun di, ngon suma moshu kong liya, Nyaa liya nga nang zinyom dosa liya, chungo dham gyu gi, liu gyata chumi nyiga nang dun liya, jirjan chi shubi yina, dindra sirisha. Kasa chungo dham gyu gi, liu gyata chumi nyiga nang lo liyimbi yina, zhutung di, lihang gi misi gyu shi, shuandre tipje, changdo liya, gyanbi dani, changdo liya, lewe jiliya, ji ne, da sosu gongwa changmo lo liya,

0: mingi, misum. Jibchong ki nangne, minga pep yungwa teta ki deki ki chua suyong. Tongmar deki ki nangwar tezam xia memu. Mi teta ta chenye zhuwa tongdu sim nang jingang ki.
1: Dejibe!
0: Dun dun yang tu yungken ti kachir luwa ne teke chi.
1: Ri, deki, kong namba xe xu xi, sangma nge chobu ri.
0: Pula ki geta tuba tang deki ki simba lu xik che. Deki ki changkang nang ki luk xu wu sela ma se tini num xu tang ke chir me. Mi teta ki changkang nang zu ne luk xu te xe ke lang. Lo wu sepo mina yang, changkang chung chung nang ang tangbur zu yong ne. Mola zumchun dunken ti degi ki lamsi ngosin. Ke, kongwa towe umusu dukyu shiki dengda gowe jirki nabu shik kyun yubata. Zha suru shik shiki dengdu tedu ki tsuyshin. Nazatang, janpe dengdu ya tedu gwenye du. Tene, pu chongzui wangju mayinam. Degi hang sangda chu.
1: Chinda la, song yabu duye.
0: Wangju ki dengla kyo chi. Chokpo nyingpa che zhe xie nyam le, changkang ti dagbo degi yinpa ngasa ne xinpa dardu nang. Degi ki goyo zam cheba le lian ma daba tang, tine yu zam song chi. Kiran tanda kari chi gi yu dam, kimshi kaba cha yu be, shi dukri che.
1: Laga kari rana te che, nungpa kaba lemna te shi cha che, denja ki kim chi da me.
0: Wanchu ki jikdeng ki chawar lakzi zewe tsuyshik deng.
1: Wanchu la, da kari tang nang yiyotam. Maru lo shik chengi me dan la.
0: Junpyo nang ne uru gyakken chung.
1: Kanchu ma shu, pula ki kwa na yakbu yuwa ma ri.
0: Rokde uru gyabar wanchu ki goyo zamle kwanchu che me.
1: Nga la gyabshe gyagi yubay.
0: Pula chukshu su zuy yongwa tang. Lian che gen ma chung kong ne Degi la dia di.
1: Wan ju la, quen zu chong zu jing ri,
0: ji xie.
1: Ri da, ngan zu chong zu jing ne ri.
0: Wan ju ki rang la dia ne dia yue ba Degi ki cor.
1: Lan par, mo zha gyun xio su, wan ju la ji ruwa nan chu. Dui da kong ki so gui ding la, tie du ki cui xia.
0: Pu la ki, wan ju ki zhe ding du tie du yue ba tong zi, dup dup dung zi qi du. Wan ju ki yue we, pu la ki lak ba dung ju song di. Ka jengbo chung ne, cho tsup tsup nga.
1: Sola jikyu ma to, mocha suda mintu. Che zan mocha sungmi shik lia che, nga sola nyo ka yonpa yi. Semde chung e,
0: xie xie. Gecha tsi juk shu ti, shuk zhe tiru degi cilpo chung wata, lian dip me shin par kyu la. Wang ju ki zum shin tu, me lian dip ju gu ne de yu nang charwe, on se, lian nga ki ngwa ki shik, dip ne xia. Changkang chung chung nang, Katien dingwe mechi shik yueba te dingdu. Wanchu tang, ku rogda sumbu tsangka shik shi ngang deba tang. Rogzi jebe kachu du pu la ki kubdi shik dingdu deji. Degi ni cha chang jimbar chil.
2: Cha kang nang zamba tang lukxia gengtung chechi che den xia yuebe to. Degi ki subien mandu su yuebe. Du tu ti shimda chu.
1: Subien di ngunen shimba la. Subien shimbu dindra maraba yun rengbu chinsu.
0: Wanchu ki chusur ki subien chishin laksam takbe dike xie.
1: Xia mangbu dindra seje, cheche zangma subien ki dingla zisu. Ngunne cho machung.
0: Xie, degi ki kangtian le xieke cici xie ne, rengi cintua kabushik mayungwa cha kuyusa.
1: Subien kazabu dindra yongdu ne, ta chidu jenda agi xie cabu dindra yuzan chebja.
0: Wanchu ki tige xudu moze namba shik nguen. Wanchu tang nyamdu yungwe mi teta changma kasu perbu yuebatang. Xieke lungdu rengkimdu liba nangxin chijing. Changdungji tewe cenna me chibar xieke la zogyume. Pula yang dulung la gabu yuken shik yinbe. Teta tang nyamdu xieke ciga xiebe nangdu mangchiwa wanchu la ngoga chepchir yinjing. Changkang chung chung tie nang kipa choge nyoham ki gu zhe king. Wangchu jikbu chang mi tong la gacha yang mangbu me shue jing. Nyamdu kemu gu zam chi be nang sui di tong du. Degi ki tenga chong kin nang yungbub sogwa ra chin be nimu tie da chin. Pomu jubzang ka

0: Lai kungam san.
1: Kungam san la.
0: Lo kam san chen ha shu yin la.
1: Ta ge la che dong da yin ge la pe ren to to ma se yin da lu di mi de.
0: An le le se ki zhong mi yin la.
1: Le se ki ki de mo le ma cha yu ri.
0: No lo ma jin yu rin se chun da la. Ti ni le chen na le shu nan ji. Dian bi gen zhen la ge lin nan be mian dun sang bu xi bin song xie di suo pi jin yu na.
1: Mian dun sang bu song xie di ge ji zhen ma la da ge ta wa ta xi le len jin ni ku su se tang cha wa lam zu yong yi.
0: Yes.

0: Central Tundru la lo gong mo chun shu yin le kinang gi xeba di che na song ke si mo tu le jian na le shu nan jie sun xin nan gui gong na li jin ki tie zhe ke ba an cha le wo ge gu ji chu ge jing a dun dun gu tan chu ge song ni chu chu chu ge ni gu le gong gang ga tan chu ge ni ge chu dun dun kheng ru gu jie mo tu le jian na le shu nan gyo ke shu yin a zu Queen KTV talk 了 Central 学育的男孩 熊元匡内 库拉因那个剧 Central 宁波家族熊香去登真云退军那车嘞南北各类呀你带着新安区里前的年呀你还想去搞不有想去送些的给那那么天天两票结果来看熊英送那下因为那托车那熊英了 Motu nga tsu sen cho pinzo nam yen la gi che ti na li ya resmi ma ki li zen zu kyo nan ken kam sa sam ki lu sen yen bu di kran li ya pyu gu yin lan nam ba ling ge gu su se tan ta cha wa lam zu kim zan chim du yun be min du shu gu ta ku be le ro ba nam zong du yu be ba nam zong du chun dan xin yu be u su nam la li ya pyu je cha le le guo kuan ne me shu ba nang la mang zam lu gu chen gui shu gu yin si su nan du la
1: Love you come namela
0: Modu nga ju sentro gen chen la kho ne ge du gi cha wa mang ru lo phan ta yi chi ma chi rang lam ki cho wa ring mu zu nang tan zum gi cho gu na ma ling gen cho yan kam di chem ju shu gu yin si sun na xia zang mo no bla ge lin nan be chi ling cho mo xi bin sun xie di ji sen nan do